0: Etimi nia otie me ene eye kwesiada aseda anam de mawo se odu afidi ato. Menka so munyi nipa wo. Omunyi nipa te sey ania. Ewo nipa bua ma oyi nipa ebiso eni mpan.
1: Ti abafo ntikata wuti.
0: Ye nyina ye nipa de beti bi nipa bi eni mpan.
2: Beko.
0: Etinye me bua no mu a. Na wahwe nyime kakra ye.
1: Obada wura. Kwasiasa.
0: Semi bi ehoma ne tumti sie ya. Mbe hu nkofu asem bi a adan si bebeka. Abeka bi bi a kire wo se a se nipa se eni kwase odi na chi.
1: Wusani ya pa wana di akwatena sofu enim aldanim. Adan su tumen kan. Yesu ba wo.
0: Onyame hu ye mo ba wate. Me de bi a meka. Esi si e wo no se wo ankasa wo tu wo antu ho fo. Na wan hwe nyame bi antwe ho nyame amfiri nyame bi ho a.
1: Ma wo life on so
0: sa. E be dri ba bi no. Mo sha a obeka se ei. Adie ya me kwakodie akira makoko wura mse e bakofa aha obi abreme
2: asamwa
0: ye wo bronu bronu e wo kumasi ekrodue mu meni bebia wotie me fa ebia wotie me nanu ebia omo omotie me free abrante ba kwa wotie me free western region south side wo ebia omo omotie me free bebia ni south side wo baabi omo omotie me free cape coast omo omotie me nyina meni bebia wotie me wo brechire ebia omotie me no enyi mbe buo numa omo onuma bebu bebu no buo numa omu nim se duru babu anuma unu nipa bi gina ho na se nipa ni eya de boni bi na oni ubi eyia wo nipa no ye hwese ne besi aka kire wo
1: ama wo kan abotire e fra mi sisiri ama afu
0: ani e futu a nipa de ma wo no se ah e te opa na ye sadi we wo unu se wa ya de bi ama obi aka kire se ah ade we de emfata wo
1: ye ni a christofo
0: Mebuwa Unye bibi ubi nka chese sadi wipa kwa ye die Lebiye mfata wu Unye bisa ubi nka sa nchere wu Adi wu die a Nini kwa se kawuye Sa ni pa wakana saka sa nechere wu Nidi kanyi ubu Wodiye ni diye ni ibuwe ede mao But onyi ni se a Ubi timaye sadi wu
1: Se nyesi kache na meya juma media
0: Abaka se a Ntu opa na uye sadi wu
1: Musika
0: Opa na uye sadi wu wa busa sente wo pa na we sadi bogo sendi pa ni odini die ni bo bi mawo ohwe wo soronko
1: na atetom ni menya sikadi na se wenya sikadi na etina so we
0: edu ba bi a ohwe wo level na wona edi pa bi hu a obusi pega wo no eti se ototo ho asiba eti asemi okoka o papa we di jano emde bi ko hu ye pa ye bi a na wo ye eti de du ba bi a woni ni pa bi e san e bi bi a na ohwe wo ba bi a ogina bie ano uti bia ni sitie no odwene ho kane a na nyame bua numa no oba to nchen wo yi ho afa nchen na na asere no
1: wa bra bo no ebe sesa
0: because ni pepi ya kwako da fiase a
1: fani whatsapp
0: e kwoda kwen kwoda fiase no enye ni pori kwoda fiase
1: si abofo nti sra
0: e bia wo di na komachi
1: ya wani amanyina
0: obi ye na die bi ma ni ye ne no die che no kwaye pipi na mna kwoda fiase
1: nso wa kane chiro no nti mini mesa Nyani nyina na abetusu
0: na de wetu onu mi osero sitie ani na ohwe obo wire no makohoma ohwe oma ohwe abusua e obibue sei na obehu obo onu ma na bebia woda pa ni tokro bi ohyemuo a utimi se onkofie mpo no akwadware onfansu nkane ho obo adure ni wi a no aye sei onfo bi a ho obo adure ni wi a no aye sei No, but oh yeah, yeah, dada, hey, what the oh boss, I'm going to make us on the boss, boss of party, boss dear, boss of na chef of pa. So, no, I can say ya. Which trip be a won't go on to say, which mean quest, I can't say any bisa, and you will level no. But when you can't say, and when you are bringing a little contoqua. Yeah, made a metro. Ọnwa akwa ba kwa odikwa da afiase adan ya na owo ayi otwe adri bi sa ana ofa gibi oni ge ninya kasakasa na kwa kwutwa ge no opri prage no ene eche ne ne ko aye ashton court sa court ene eni ho firstly wo court bi ashton cause sa ashton fora ne bo na maniwo ono ono mo bo adru wo sa empetam ho no

bai busiafo ene dwumadie debe ebeso eye dwumadie ememti no esi a etu me wadan ene mi nua ma ana meba omso ene ne ka me producer bai a ka mene nua bai ade ke be yima inyina ahwe ewo aye Facebook ene YouTube ke be hwe bishwe no ayi ne na me rekwe wose mi ya baba wa ma wo enan bema mene ne aware no bema no ejan kwada na ma aya kasakasa ade bufu ene bai na wenya butre sabio misremeka kasa okan ye no and point be semeka mana koso wenya butre ana ma bema no kiki nyame ko aka bema no kokunu ogbo no no so si hwi horo no ka nyame anfafia ka uwi bet unyame adu sabri nyame no kasai otiasi ana okanu na kusem ana me kohwe na mkutie na nyame se kanu kran na kusem no kan ye no na ano ode pa na kusem no kaka ye na ano ode se mehwe ne sem na wakan ya ana waka se mewo emma enan ene wo hei menko ana meti enkora ibe kusku ombe didi ombe sha tare ombe bia emia nimum se kamesa me komechi asan ba menye san funso no ababa ana samo kan ye no ade a mede dwene ho ni wose adwuma me ba beye no me sore ahomachi donko na maboaboa mo agya ayi adwene ye ma meye ni nyina donko ansana enkwane wose enkwane nan eda na ohwa enkwane picture no otwa ye no wode to enkwane so emom omode da ho nyina hwe so enkwane nyane da ho ma sore ahomachi donko ano si muso ya adie ne saa obewie no na adie bechi na odede na kwachima wajankura ni sikakakra wo ono nkoa o ano kwen kodai wasi mi kwachini a na me ba sabe na adie asa ibia me ba kwani bia adie a mekoton no ade ne nsa sika no den enso ese mi disi wo me paso a mintimi se da ntimi na ayese meda no wada ma na broswa we wi abeda na dohrim yenu no deda dohrim yenu empanifo so mu ya abodie mu hwe mu chese di pese ka da dohrim wotwe won dohrim yenu pe no deda onu kwa an ehwe nkodai adwuma be no ye Hwɛ we dia emma enam nti meye ma de mewie mema de emma hwɛ ba oba wote wa woni kunu na ogon koda miensa ena enan me dia ni die ni buo etu chema mo ono a na ehwɛ san koda ne de moya de nyame nhyira mo nyame nhyira mo papa papa nyame nka mo omo ma ho den na mutimi fa nya dwuma mutimi ya hwesa nkoda ne nyina asa enya ade ada fo se mu ye mienu na mo ne nkola atia obetimi asofa obi betima asofa na your bad time no no quantity na wo hwesa nkoda ya we are bad time now your bank one I said ya minsra me nim say make dey what e soon what I see so but me su I dey pa but me su what e unya mbeka ho wa bad time chama hwesa e ma na omun kwa neti
na se wonu ko adwuma wo ye no anya adwuma eso anya adwuma kaseye e diska kaseye bi bere no na se adwuma bi o ye ne meso masom bodua bodua maso masom a efaso e baso eye ebi akoy koy adwuma de hoodi wa bring na ni be nya be 15 Ghana cedis ebi a 10 Ghana cedis ebi a 20 Ghana cedis na wasa won kora miensa ana nan onu mo ne tie omu da da ba akum omu kosku omu bedidi sesi ke kuta no na odi kwa wonya emfaso 20 series 30 series no sama no yami nsamo papa papa na me beka mu san se enya de da fom sesi ameno kasei opa bebia wo a wuti emi no ko bebia di dwa sesi ye ko hwe ma omu asole homa che omu ho we yami adumina ebi ayin cha besa mi akotwa se producer we agye se anadwede na homatwe tibi maitibi we pe ba ko be bome obo me chidom ani aka kututwa ami edi apa ni ekohwe honum yekodwum ekohwe ete mi ode me ka komase ade ko he bantuma me no kasa ko he bantuma edwum ho ibi ho Santa Market eho mebwa bobo edwa ewo honum a ema no esori Abinchi Market kore ebi onum a ade a wode kata ne ho de e da no wa ko ne hu se ne wa mo ne ho wode da ho ebi onum a wo kwakodwa wode kaka no wote ka ne soro enframa e bo awa e ba enye awa ketwa beto ba ne ti saka ne so ebi akofa wote abobo yam akofa bodde wote abobo yam ne soro sabobo yam ne muni a moni bodde ne wo ne bi di ka hwe kwa sa na bodde na begu ne so sabo di na kofa ban ebi ene okofo bi dia kofa premi enye ono ani sika o obi dia na okaso kofa ban ano na kofa akotwe ban nipa ne ton wi a ano ma ne be 20 Ghana ana 10 Ghana no ati bodie ni bi ama no oda kobo ampesi ofie one ne ma no edi wato bod wato kobi ana kobi no odi kobi na to bodie nim odi ano na timi ama enchine na ko ho ma kodi na kobi na yihwam odi otwimeko na onkasimodi eba sa na insuo no de gai onum insuo pa Ghana asu ne duba bia areho ukoto insuo na benum no koto a oto 50 pesos beto kwadwo so otwe 2 cedis bebo otwe 1 cedi so nu sabe bebo no kwadwo so otwe 2 cedis bebo kwadwo so otwe 1 cedi oto 50 pesos I didn't know.

ni me got one bi aba ko do say you 2 series eh o ko lenda do o mo ko akra lenda do he 2 series me bo o mo to so be pe so sa no ba to ko do so be 2 series me 2 series etibia obi akache se onko di body bi mra ko fo banche bra oba kwa ko sa di aba unya baby ntra etese o tra body ne soro ana abubu ya no onko sha ni nche ho no na sa abubu ya ho ni nche tra no e de si bibia la mi nim da da ko bi na mi so ama fo tra ma me ko tra ho bi na mi hese ne wosi tie be ko fa anya ma bi na ko fa mi ko se ma me ko sha obi e tra wa kra ba ko mi na mi ya ma mi si fo na de mu ne mu ko be fa ba Enye enye izo enye izo oda oba TikTok oda oba oba TikTok oda ife oba oda boso ma unyanye bi ife oda boso ma ife eh mementi ene mementi bebia emane tena no abubu ya no moti ni chen kwa enye ade eda fo disika yesen eti san koda ne mien san enan no mo wonum nyina no maami ba akopie o oba time ba akopie o eti ne kola na ba no yo mo hwe mo maami bra mo bre na ye ana me diwe bia me dwene ho se ah me nua ba me dofo ma ho ofre nyame nsira wate nyame nsira o nyame nsira o eti ne duru ba bia ho ne mane bo no mo de apufuo kasa kyerɛ ɔmoma ne ɔmoma ne yade ne ɛha ɔmo ne ɛbro so a no de abufuo akasa kyerɛ akodan no o de abufuo mami ka bi nje ɛno ho no meka ho asɛm ɛbrɛ asɛm no ɛnkɔla na yɛ kasa tia ɔmo yɛ dwemi wɔ mo yɛ bɔn dua ɛbrɛ wɔn ase yɛ kakasa fi kyerɛ ɔmo no ɛbrɛ no meka saa kasa no ebi di saa ho nkɔmɔ ebre ben ese wono ba kasa kasa bi wono ma ma chene ba aso no obo ne ba ne dua oburu ne tiri so unye yie da wa nye yia wono ore betra wo so wono be hawo on me kasa kasa ne mrin but ene ye hwe ma me no bra mo breti se yai en si rae si si ame no kasa obi afa ne pan wo fa ne chance a wo de be kodwum a wo de kokko to nyama kakra obetimi enye bi a nyama dom no a dofo obetimi aboa no no emo ti menye bibi dia kofi e bia ba wom ema nkora ne nye bia di ne hian disi eh me no ka se unu je se school for e bia ma kwan eh e bia ma kwan e bi si so ayo mo exam se wi a o twa ne results e bi dia ba o be pe school kwai dia ma akoda sa ba tan kure ya ne ekotwa ntoma bona sen akopi school kwai ma ne ba no beto nu be ma na woye bema na yinani ebia na bema no tun ebia na bema ni yinani ebia na bema na wu meta me kase one we yire to one mu a en kase wo de wu sika okona ba beto ma wo yire no enye adwuma wa bele onabo akoto ani eh wozo bla mo ka hu bi wai ani ane asamoa oso e me dese oso aboso ama onyofu enye biwe asamoa ane aseda na medema wo ma unyanye biwe no nya bintie wate si se ya enkrai be kusku yi ese we adane wadwendwene e kwan be na be fa so akrai be nye biye eti sa nipa wat me tusi sun kakran na akola ne atime da kusku nyame ya dom na sakwa no tinya dwuma ye na obi didi ama ne bia die no na ohwa na aya na asem ne wono na obi akobɔ maame ne bayie me hu ze skani bia bɔ ne maame bayie da wo ne bibidi ko wo ne maame bayie abia obi a woni bie a ɔno ahumɔbrɔ ɛne maame ne ɛbrɛ wa brɛ ne fifrɛ wa brɛ ɛne esu wa su a wɔde ahwɛ akɔna na wie na akɔna me ma ne bia die no afɛ na sabrɛ no be yibo na bem ona o maami na ye wo o maami mpese o be yeye fisi ya abrati o da hoyi ababa o da hoyi
Oh yeah, I would that what you say. Oh my, me bra, what bra? Time of the answer. So we need to time of the answer. Oh yeah, dear child, I say we do be di. Midi mo, midi baire. My me ne ebre, awo, ubi ni biadi. The do baby amu, awo for the do baby se kahumbi. Wo ba time no o maame se na kwa do maame de faaso o do maame faaso wo tete o maame ififiri efiri o maame ka se ma wonte wan fa o maame asama anya asem no eduru ba bia na sa so twen no na ehira ba besi uso na no maame bi ni me kasai me friend baba maame ni baba me friend baba maame no ti me me kabro no kro ana me friend baba no ne baba ne se ne maame ko nim no ade che ne maame wo no wo ja ne chidie ano de ne maane nana e ti ne nana no ano nim no onim maame no na maame ne pese ne ba ne ba ne nche ya ofa kasade ani akrokro but maane nye no se wo the fourth e be gene free ne maame ne nana nsem bo se ne kola brim obeko school obe bibia no ne nana ne tete no ne nana ne tete no Iti ni maame no ntibi fa ohye ene ai enye de ni bibi ka chama na mewo wo bra me bra wo na se fo na me di nyem wo na de wo owo ni nga ana wo ja ne to wo na akoye ana ni na na afa no wati tena mo na nyini iti oni do e ma ne maame na kasa obeto wo do e de ma ne nana bebo owo do de ma ne nana but wo maame na kasa no oni do de ma oni do de man da bi ne nana na ofa na na otete no no ne nana ne hwe no no ne nana ne bon ho ka ne nana ne ni bibia no wono wo do de man mi ni mo na ono wo mo fra me pia ka kire me se se ne ne nana o si do ne ope ne nana asem ade tia ne nana ne tete no ne se ne nana ne si abre e wono no ope ne ma ne nana asem se ne maami Eti uye batan Odo bako ma u Umami Unsi ni ho Unfino He Mende mesirama mu Se unyamin kamu hu Ema Unse deme ye ma kwa di Unyamin kamu hu Unyamin mama huwa den Omwa muho pay Utimi mamu timi nini nche Nemu timi nya huwa den Fan shemu umano Kwa siye mema ni nina na sebiye kusebiye nyadu. Ibiye na sabre nesike nini hon. Na wa huchirimu. Na wa maniemu. Ibiye na bema nusuwe u. Bema ni uwa ebushu afu. Bema ni ebushu afu biya mfahu bimu. Sabe ni abeye unkwa. One mkwa dano. Se bema ni tiasia. Ana ibiye beka zisi. Ibiye bema ni u. Ana aka one mkwa dano. Ano ichese fa wo hawo no ekotu obi so bo mode fa homa ebo yem fa baba so na ekese mehwe me mai meko agye me mai be kaise with the hospital na we free theater by na tu se be ka tu se eh it be ko en mama ya it ka be no me manu ko me yede Hey, we write theater, no, we do theater. We share here, and I get me once a phone number call. And I say, hey, it is a me call here, pan, mama, ya, get it, guy, me, thank you, too, hey. Ha, my idea. Ha. Mamma, tear for crying. I'm also a memblem. Mamma, a senior branch, and I'm a pick a course. Now, Mamma,

0: no eso na sensuo no etu begu ya fru no mu bra aduane wom wadi die na aba na aba ba be bo aduane no ho ban ise nyankopon hunu se africa fo bi be ba ye ne ehuni tinaso ya nhyehye ma ye ezi show ye ne se aduane ne ba begu chenchem fru no mu pe se don hwere mienu miensa enan afei anwas na be kwa kosi obi aduane so tefre be kwa kosi obi aduane so be fa ayi nti o eso di nsu obi ano o hye sa etumi kum yare aboa kwesi tie ni ye nti sensuo no adwuma ne se ekum yare aboa afei nsu ensa bo aduane no ho ban se be ye aduane no emburu ensei e o yem ho nti ensa nsu na no ye hye sa na sensuo kuro ya no a eye ade papa maye no sensuo no na se wanhwe ni ye a na se echi ebegu ye funu mu wa bra aduane bia nim ebegum breaduane nim ebegum breaduane nim a etimi tutu etimi tutu kuro awa ye funu mu na se se no de enya aboa ene de bae nemum akomtene ene ekofa bra o
1: okay
0: ana de toss mienu so eye de ayare aboa no edepa de h pylori no edepa no he nti eno no so onso okotena ye funu no mu a on de ne ko e dempa onza kwesi de ma osa kon so ye de ne se ekru ena ba ye funu ekru a won hu na ni na de plaster ta so ana on de dura ta so
1: udi fruit kura na wa je se wo mene o mene na kasi akasi akura etim kutwi kuru yim
0: sa
1: eh oye fun yim wa kobre
0: e kom di wa bue
1: kom u di din so e
0: di aniko to ye musu wa
1: bue su bue
0: sana osa ni su tie
1: eh
0: na osa no su on de no su ba mponi ba ko ne se etimi yet se ne onya pressure osa no etimi symptoms no te se de onya pressure etimi ma bp kosro eti mu akuma po peri peri peri eti mi ma akukui
1: ten
0: chese enye yare papa afei se eche pa woni peduen mu eti mi develop ekoye cancer
1: se kuru
0: kuru afei so eche woni peduen mu eti mi tuto kuru won sunu no mu nti wo ma mu osa che pa no ya no mu chi kase
1: ewu
0: mu chi kase yo mu ya etuto kuru so nti esa se boye ho ban osa ebetima ma bo afuno ebetima ma wa fe osa ebetima ma o yem akika obetima ma o yem ya oya na obu oso ani de no won bo ano nti ne bo ano vie no vin pa mu so bre o da untumi na osa ma untumi sisew ti sa ni ahwie mo kwa gu so wona ho etimi sisew sa pepepe na tafad no so so ti
1: no so so ba
0: ti ma ho sisew na sisew ni ade eti se nipa no ba no o church ni yare mu aha o sa so so ni su ba ba kono se wa hwe abaka se obi na to odru
1: obi ye o
0: obi na ye o se ne ko
2: oden na so ko ani mu a o ko aja na so a moja etimi ba
0: sa moja etimi ba me hu se obi ho ko toilet na toilet ni yetum ni yetum
2: didi no sir
0: aha na che se e moja tugu enyunugu yem eh
1: eh case na yu
2: case
1: na yu case na yu eh
2: enti yansan fa number ni tujwa bi number ni
0: 055 0553 3 3 3 9 9 9 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
2: Oh, sana said di niema yachi. Okwa de uku.
1: Ba iribu okwa echi esese kan. Uni bu obi ebu ebu kuti si ya.
0: Tu rip sa ba ire ya. Wonti mi nyesa manam fifi coffee coffee coffee ko. No amene. Tu mene ya. Mo se ne ku twitwi kro no mu. Mo se odidi wi a na ne yem.
1: Ba ire bi wa adwan kwanta. Esese kan ya bi. Ese o tu ba esese kan.
0: Na oni mde ntua eya sa. Omo sensene ba ire wi a. Woman near ma omu di gum and san o machi na yet sasaka na o
1: kan din din din din kasi di ansa kura di achi obetsa na di gumsu na yiri machi
0: me nwi man fit da no amemene
1: ni chukrum
0: chukrunu ma na wu na ye wa ye wo enuani bi o ha ma menkyre eyema onsa pa pa pa pa pa pa first eduane pa obi o onsa onye no so bedi bofre
1: Bofredi abria eno sunya de nyadwane adwane no gregre no
2: bofredi abre
1: bofredi abre no
2: afeso
1: eno bom kakrebia na no aho no
2: afeso potato
1: de ano ano potato de ano ano ne de yachi o
0: ne de yachi no chi bia se number ne
1: 055 333 99 15 15
0: Agwazi ya kan osa ni ya kan
1: typhoid
0: kidney nsoso ebu yanka kidney
2: nsoso eno nse next week kakra
1: ye duty sa ya ye we mi ni yes next week ya bo wura
0: eti mi bo enti se se tifo ye ti no ye ma misremo ye nsha se mfa ahonidi entete nkwada no sebe ya omunkunya sa typhoid ibie Yen fantitin kwada ni yipa school mu kanetete ho no obisa akra ni ya hwehwe mo re
1: re wo wo mbu mo mo
0: re utimi ebi bia ni ya ye ni bia na ye
1: watadwa
0: wan hru won sa ni ade ene ye gya wen mu nyina egu ho yen fa ho ni die entitin kwada no
1: okay
0: number 2 yen building kwada no immune system ni ye sa drink na babe brain no asikire nko asikire to do bi akoni peduam a wo immune system do a ekuno brain ase nti awofo ntie ne ye na ye no bi e kasa na o kasa e ne ba ne lunch pack aduane o de ma ne di ko school chese sa drink ni niema ti sa no nko a fremfre ne mu nko a Inti de bi akora ni immune system ni ofom.
1: Cuz Ghana drinks here toma ye mai. Bi en wa si chi ni.
0: Si chi nko.
1: Inti na si chi nko.
0: Na mi ka se osa. Sorry, typhoid no. Eni yare abo bi a ade a o mu mpɛ. Na o mu chire. Eye ade a enyo. Yare mu ano mpɛ.
1: Okay.
0: Ade a o mu pɛ pa eye ade a ede. Yare mu ani nyina ni je ho. Enti sɛ wote ade a dɛma no a ɔmu nya bi di na ɔmu so nyini na ɔmu wo na ɔmu dɔso ɛwɔ nipadua no mu
1: dɔkta na bia ma wo mfufuo bi mfufuo bi na ba yɛ me nkwan kama ma twa keka duro ne makɔ agu so sɛ makɔ di akɛhyɛ na mekɔ ɛbɛkɔ da bi ase ɛkɔ ɛduru bi sɛ bi yɛ mo no ɔbɛkɔ ho a ɛbɛkɔ n'ani Ono zo nyamo kwa sebo a.
0: Na bi.
1: Enye ni san sem se ko no mu nse bi a no hye a. Se re na wa dan fure ka so nya peto suka kran ka. Twitwa wo nse. Be san se no kro.
2: San sem. Won se ye ka a dro pa e wo wi ase ba ko a. E
1: mako.
2: E ye dro kese.
1: Na nso. E san se ade ana.
2: E won se man ka se aduane kese o. Misi ye dro kese. Enti tamen ye no ma dro.
0: Ano
2: pa. Ba yare. Ba yare. Enti meko akumare o pressure aba no gigi no. Meko etim mane kofo.
1: Meko.
2: Ye meko ya. Nanso se
0: ano pa. Obia ti o. Ofese o chese obia wenya heart attack.
1: Dindin.
0: Che wuyan hwie ye ya. Eye emergency situation no. Ansana odini bedu I am Sabian. First aid is what the man on. Aye, Mako.
1: Aja.
0: I know, share. Adia Mako, yanese, a bientinum.
1: ne mun ka na no doctor bi ka ye che che na e mako enya twi mani padua no nti ya mun susu ni mako
0: mako ah ka ne tie tie akwati ya see e ye dru ye nya te se heart attack ah e bibie ni ho no
1: se be ntwe ma ne manza na madidi ya
2: e ho ne ni asem no
0: on wanya heart attack no emergency ade obetim dia yi aya save no se wo be pe mako a
1: aya
0: aya ye guni ketrema so anan ketrema ase
1: be boy wure ni pedue nu
0: e kwa pe e bie ntri nu mu
2: ntri
0: ase ase ntri fresh ase ase
1: ntri ya ye di mako na vivre ti ye
0: ntri menya ne sa menti
2: ko kenya ni pedue anu
0: e
2: kenya no e mane ye
1: ntri
2: imagine
1: your breath say udi
2: I say eja to baby na wa fe eja to baby na wa fe fire service or be pede o me fe
1: obi ti so good dem wa se no kwa
2: enti da ohia fire service ni juma die no
1: be fre o mma
2: be fe no no mma enti se udi ni da bia udi ni da bia no enu kwa ti mi kofa o sa ne ba
0: yes
2: udi me kun da bia da bia da bia
0: mi nya patient bia kwasi na wọ se wa chim bebia ne ho hyehye no ababa wa o be around 30 years ibi sa wọ se bebia ni wa onkoye ne ho hyehye no wa chimia onyadro nti na dwin nyina ye ne se obi na ehye no nti oba me ne ne tena ase na mi bisa bisa no na mi bisa nse ope mako ana o se eh mako wo wi mako ti se
1: apetu pre no
0: ana o se ah na afia ide nti na wonti ase se o ho hyehye o mako yi bi o me fra no alison alison ana afia capsaicin nye ma mi no capsaicin ana alison wo mu enu na eye heat no so on enti se ko ni pedue no mu a e produce sa heat no
1: okay
0: na e biebie ntimu ni ade enam se heat na bent no en fifre special se se e teo se be ya o ho bedwo yes en fifre teo na en frama fa o ho a na o ho adwo mechanism sa na ye adwuma enti odi mako no sa na a wo ni pedua no mu enti de bia no ho hyehye ne saa me ka kye ne se me ma na duro bia onja makoni di ojai a onsan fa report mreme ojai die e ho hyehye no no ekọ enzi ba bi no okwa nka be ka si ya to adu bra bedane bra bedane
1: dog na kye se de ma sometimes to le bia doctor fo mutu be ka kye obi se me nin kyene no na me ni mako ye saa ne ma ne ma we no
0: sa pepepe
1: o ye hwe mako na wo di ne e ma no problem bi but we nim
0: sa
1: che be ka twen se mako me ni mako
0: sa
1: ana me ni nkyene because bi o di nkyene so a e bro so ma ne kofa ofoforo enu ti de ma doctor fo tumi ka to obi
0: sa pepepe akwasi sa
2: na ye sa fa number ni tujwe bi
1: o de drop number na me kra won ka bi sa se doctor mako wuro mpa ko che a person dem bi pa na me benu aso mamfa mako nguhu a mamba ko ni ye ya mi di eni o se nya mako ni mako nkom kakra wo te na na apata wi di o te fa chira o correct wow
0: aduane a wu di no adenti na o enjoy aduane no asese o enjoy aduane no
1: lo da to mako
0: me kiremu aba
1: ntimi ni o
0: ese se aduane no awudie no e calm down
1: okay
0: e meni pedua no e dwo ba we die aduane awudie no
2: ne musu
0: o hine musu ne nsu o mo ma so mfifre
1: ene fenze awudie no
0: o be die e ti ni ase na
1: o o di mako na wo ko ja na nsu ana to se show
0: sa
2: 85 for your number no
1: 055 055 ubitumi ebisa no me pamcho so obi wo engine room honom obi wo hon okay na ye ne no ni etie phone so adwetwe enkomo 03220 835 81 03220 Diabetes. Bi anenye diabetes. Why? Okay. Me da CP. Yo. Usu bi tumi abamu bi. Hello.
3: The nation kwese boafo.
1: Me fa ke ya dunia na.
3: Avan ba chawa.
1: Hey, ke case na e critical o.
3: Dozi.
1: Yee.
3: Na me 1 minute pe na menka Dr. Benham ho asem wate. Enye papa ene na yira anka ke ya dun ka me ko.
1: Yamisha.
3: Oh, come a cock. Crass on a necker. Mean trunk on to a tree. I say, when you turn for the yam, one can was in a year in a palm. Now, do be a doctor, Diana Mason. A timid be quite between me and everything that in this way. And a cheap lab wa hospital require a quare barco 18 million. Bako 29 million. Almost as well, more hungry. But the bad of Tamil Hamon, Labo Moyemino, Chesa, and do 300 cities in Po. A Broma de Marminano, and do 1,000 cities. Within 2 weeks, Nanere can say, Mitch, or say, K. A Bruno, Biaweni, Nanum, Unquani. A summer, the Yere Catcher, Miano, and next, Mina Mini. In the time for the now, all can all come myself. If we ye, now my bro, Bertie, my bro, and na, send me down more called the Adebi, Oboa.
1: When I saw no soon to me,
3: that one pushing me out, Wakra. I could my name pick that as a woman was doctor. Never mind what you can answer. And then one was saying, go for the one dancing fresh, that may be a meaning. Mi ya mi sheda man kon fo puba obie ya mi se da bi yare o de mi die ni bi akọ ba me ma wu hunti doctor ya mi sha party me de de make chere ware se o man kwatin ti brazi
1: chairman
3: a onza mi yire nzu wa chere o se white powder o do gem ko ko eh doctor mi na me de no me yire woni e
1: ko do se ko
3: do ka ko asem enti papa we die the name of Bush Yao, Yahir the Pampe, I guess I'm Katwa.
1: The correct. But said the church, you will know near the case and let him who?
3: Oh, the game, who? The game, who? The minister, what?
1: The minister, I mean, I care. Hey, Natama, only said, and then I'm Mikoha, I've been asked, hey, sir.
4: Hello.
1: Hey, Fufrabas, okay. We did not be a Kasafi.
4: Yo,
1: ma me menu mean to you.
4: Ah, me na 2018. Ni ko to je ti me funo sa, ti me na ti ana me ti. Ejam je ko ti man ti me ko fantastic ma o ma mi bi ma me tobi. Ni ko no me ya se de na ne kan kan. E ti me ko doctor ho. Ana o mu ma me do, sa kan kan da o e ni you see me, man, what a crumple, no cutter to me, standard mixy. It's a Mary and the air, you know. You got to Jenna home running in a echo. Now, they say, the after work at Cram say. Then I'm telling them, go to Jim Mook at the Jacket.
1: You know, all you know, woman, Nassa. All you know, all you know, Nassa. I didn't know what could do when a man will grow a man to me, or Nantia wanting a rich, a cat, a cat don't pay me no cassini.
4: Eh,
1: na bo,
4: my
1: mother
4: said me
1: ba
4: me
1: card
4: no
1: connect card gan ho. Eh, na so wa chu. Na. Eno na man saba no, ukọ wa che. Eh, sa. Ukọ content
4: mu
1: an ka sa
4: bring
1: kai arebi eni ho bi. Mati. Me das. Ya men kam ho, do sa na free dia dance you. Hello.
4: Hello.
1: Ye.
4: Aje.
1: Me ju su.
4: Me
1: som te
4: Bona.
1: So pay you to the dia na na na bi ya ba ya sa. O bi ti ya dia ma na dia na. Eh, wo ne wo fa
4: na
1: number na ba bi a wo no. Wo Prince Emmanuel
5: Ewo
1: Hefa
5: Ye wo tafo Inti Ufi Kate ya neba Fru Pankronoka Nisi wo Okes Junction
1: Okay
5: Usi wo onuma Bisa se ofe Dr. Mayhem Obi abechro Anase Freya number no Number ni 055 333 9915
1: Okay
5: Inti ufra Ube nya akwanche Ena afe su Adeba akubi ya Na mipesa medika wo Osan Edruba akubi Yedeche ye cabbage ya enya no bi wo mo efe no vitamin u
1: u
5: vitamin u na eboa o supply enti ansa na beto an mo aba no sase di cabbage
0: na bra
5: o ba nyakopo adom se ni adanse di ene course ne ba e che no o su benya wa ya isa
1: okay ya da masi yinim se nya me maye nkwa no a na what you said in the best Dr. May Hamas and she abu na what you say, Emu, Mr. Why you come by DDE, be a wooby, or sir, typhoid, Memphis Niagro, na and ya re papa. Die albus son wrong, bit my son die, or no one found could be America.
6: In Shiraya FM 104.5.

0: yintie saa dansie yɛba yɛbɛtɔ so adi nkɔmmɔ nyame di fo numbers a wode yɛ adwuma no ɛyɛ 055-44-77-959 frɛ prophet dr joseph mensa ɛwɔ Dominion International Church on Facebook, Prophet Dr. Joseph Mensa. Who are the network news? What no achati kama TV. Eba miyadi kubo.
1: Eja, I'm from Tshwane. I am Prophet Joseph Mensa. I am Biwana Kakra. I am Prophet Joseph Mensa. Maswali fili. Then a tool, and then a hawa, what the bar has here. Who should you sample a pretty away when you may have a person with your dancing? A full fresh wall or so. No more to animal.
2: I am Ukraine. Let me say, 27th of November. Not a year, massive, a massive meeting here.
3: And she riot
2: Friday. Watch your own man, Cody.
1: Oba hasi, dia na ne hao. Ni pesa o kano bia, owo situation bia tisa. Anase Prophet Joseph Mensa, miti efi diso ameka sa ansem ni bino. Eni dasu umu anase ni dasu, ni pesa o kano bia.
2: Yo, Papa Prophet, eno kwasem, kusumi nye, nisiya mkwa nisiyebi, senye o kano. Yana mwosu profu di dia dansi ya, yana mifusi bia, ya popa, ya mopa. Prophet.
4: 1 year, 1.5 years. Yeah, I'm here. I'm sitting down. I'm standing. Sire, Lena, a douse by him, feared to do a sense
5: of 4 years in him.
4: Hey,
1: se mi ya bo tre ma mi su na mo ba to mi nti wo tre mi se mi ntini no for taba ntini na firi wo so de ba wa na ko na wo ba se wo for taba no kure se mi ntini mi se ya mi tu se etwe mi
4: na enu no ya le we ba e no ho se de ntia mi bi sa questions ya le we ba e bia wo di kuku ba bi
1: ni de bre
4: bi kan we obi kan ifa na ko ya bi obi kan bi kire wo
1: me ti asole Chese mi abo sume sume na nini njia?
4: Okay.
1: Ashali mako bebre, mako ayesa biye bebre.
4: Ukwa yekachi na usi, ukwa nsoa biye yekachi na usi.
1: Ebi kuari, amasi, mami yasa bi na yani.
4: Ah, mami yasa.
1: Ebi si nzima bebre, but me ba ano ukachi amasi yale wamena animu, mimi ni abo tu, se ebeku mi, na ubeku mi nso. Chese mi ame timu hune mwa. Me hemla me de ba na dia na ye me na sisi dia ye me a na me tumu se ye me di nkuni
0: we eye enia dudona etumri kadonia yariye en won ha bia kopie nyame di for Joseph Nyeza asuyero e mu bi adansi ni prof
5: safu safu
0: dami shrawo
5: amen
0: dami shrawo eh mama mo kwame bade edwe no fausu because yariye eya
5: no kure Diabetes ya adie bia sebe kwa ye ye ma waduro nu ejina de ye kire wo
0: tina me ka dia be diso
5: wo nya ba bi papa o mutunu ma diabetes no ye ma nduro ma ne kwa o ba ye be kire wo sa nyoma we yi na se ma me papa yi o diabetes ni nti o didi ntem wo ma didi anadwo
3: o
5: diabetes ni nti fufu to abenku nda utumi di nyinu no o be di ba ko
0: so ye cheku pi ya wa so won sa mfa nye djuma
5: sa mfa nye djuma
0: ti nche na ena
5: nche sa
0: abede dawo
5: ena wo be sa ye kese adolesrade mo se wo bu mo ho mo cholesterol omo ba ho ani na me kire omo wa wo cholesterol bi aye ma wadura betunya na ne cholesterol na se ne beye na won sa nya cholesterol ni bi mo ji me kire o de obeye eni ntina de bi aye me ba fidie so na me di bi a chetie fo won se ni pasrade aye do nyina won so bu ha beka se me ye exercise na me shisrade exercise na shisrade
0: o mbele ni bibia
5: dabi obi e beka sa bia boa wo srade na ye do no ni pedua na enam na se enenda bibia wo hwe da no mfifire na eba ni de ye nsuo na wo num no enna eba nye srade bibia srade ne da no wo hwe aye ayi akuma aboa wo hwe bibia aboa ne srade ne da enam na se
0: yeah
5: nsuno no nsuno no ho na srade ne da na wo nse ni pedua ne yaade bia ye nua ni na ye di no enum no mu nya srade ne fri no mu de akosiesi ipedua ne ebi ana ase oba oba ye kese na no to ye kese e fa ye srade
0: okay
5: oba ni pe meme bi wa na fu ye kese ya oba bi fu ye kese e fa ye srade na de se ne e be ya wo srade ne betwe wa wa ye kese ya no betumi atwe no dade ya wo be ya betumi atwe ne se wo udi eduane a yemfa se eduane a udi bia se yemfa se ye be ye 10 kilos ana 20 yem wo de yemfa se bia fufu nto a ena na udi mienu adi baako udi baako na anson no na oyemu nyoma na edi eduane no anson mo no mo start twe srade ni di mo mo aka sa start twe srade ni di
0: e wo na mna
5: se mo di kosiye ye no
0: ene ni esita wo nsuno
5: nsuno mu no na e for mo start yi di ena mo se eduane na anson wa me check woni nti mo mo start yi di afi se anopa ana wendi di aduane mu
3: odu enyimbo
5: di na ehu odu di ba akopɛ nti wo nani tem bia no wotum hu sɛ ni pedua no ehia sɛ obedidi ɛnam sɛ ana ɛya ni pedɛ bia meka sɛ ɛya taa ma kɔm nso ndi wo bebree sɛ kɔm taa de wa sa die wudi akusa die no mu die sie ni na mo sa yidi
0: na komo du pii so wunya osa
5: aha se wuma enduru bebi e betumi am wanya osa
0: so chiri yom komo kakra
5: so yom komo kakra
0: desa kwanchine buo nipo wu ana
5: papa enti wo yesa sradie bi e wo nipadun bi na omo start yidi omo ne disie ye o de wo aduane a wo di ni bebre ni sradie no mo ne yisie enti se komo start se de wo mo a no mo nkasa start yidi eh yidi bebre
0: so sradie ko omo ka so beti
5: e so beti enti afa bo se obi e won tan di bebre no na ni sorte
0: oba no ma
5: no ba oba from di enti oba from ina se sradie na wa doni na we mu ni yidi
0: Sadie so me cholesterol no en ya ni na wo ma
5: ma wa wa
0: e mo wa ye cheko
5: wa ye cheko
0: na fi abeta wo
5: mo abeta wo ti obi a cholesterol na e wo ni mogam ni ntini mu nyina ne sa na ye kire wo mo ti afi mo na obe sa ne fobo se ni nyina start etwe eduani a wa start e wa jai se ni a face fufu ngo bonto amienu benku se tie nie konkonte se tie nie nipa ne be start se se eduani no e so tema no no a sort na na ni yemu ni oma na e start this radio won ni pedue mu
0: omo na be di perform
5: no mo na be di
0: wo be homa no so e be fa 03220 83581 up to 83584 03220 83 58 1 83 58 2 83 58 3 seno so ye code number ni
5: 03220 83584 so nyame di 4 yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah ye ase asa enwumre wote se kwame do salad e na obewe tibi na benum kitua bi asa
0: enwumre nunsia enunso bankure
5: da bida bi ndie twen ho fre ho obenya stroke
0: eh
5: oh nya stroke nya ne die ne me nya
0: enwumre bo be semya obankuni
5: da bida bida
0: na ufufuo ni
5: 7 o'clock enwumre ye ndidi ni pepia be di 7 o'clock na dwo bia wo na wo kun ho
0: da ba ira pc bi e
5: wadaka na wo to wadua ne die die me sin ka wa ye late kura e 4
0: wodidi
5: ni wodidi
0: ti before abakoda na common ne wo
5: na common ne wo na wo ye funu nu enuane afiri mu ene ma wo nya diabetes e ma wo nya pressure e ma wo nya cancer Emma Unya Unya Libri
0: Obasua, Enobedin Como 0320 83581 up to 83584. Meaning a medi for Prophet Dr. Joseph Mensah, from the Bible, Panoqua for the donor idea and the friend, no, the Chinqua is Santasi Enum, First Jericho Junction. What a war, Facebook Musunano, Unyame Insha, Minsha 104.5 on Facebook. Yami uisha mungina amu komente wuhu inansu ya pusoria ewe kankani ya
5: enti sofu safu obia uwo stroke uwo diabetes uwo pressure hepatitis B gonorrhea ne syphilis ni HIV numu ina echina nopa umutu mrikamra
0: ok
5: Prophet Joseph Mensah amenchen na minyo umuadro na umu huntom
0: nefa diefa sunsum ya diensu
5: ya befa Bible na yehwe mua shesa nyomani ina usa uya diene sunsum ana ya di ankasa ye be hwa ma ebinu mu bobra mu hu mu hu ano ebimo nya 40 years omu ni 40 Ghana ebimo nya 50 years omu ni 50 Ghana ebimo nya 60 years omu ni 60 Ghana nti omu nyuma omu to ana me fefo a me ni omu si so ano a omu aye yi eja me kwa mi ankre yi ye man kre yi o
0: nyumwe wetile na mura huo
5: mefefuwa minuwa musi suwa no amuwa yeye jame kwa miankre ye ye mankre yo
0: kwa miankre ye
5: kwa miankre ye
0: lewa lewa hello Hello.
6: Yeah,
0: new year, new year, Mama. We are doing
6: something.
0: I'm here to move. Okay, free.
6: Okay, I'm
0: okay, free.
6: I mean,
0: it's you, baby. Who are you? You
6: are
0: where are they?
5: Safo. Papa we ne yere no ne nkwa me hu ni ha ne de e wo fom kwa ne wo fom
0: ne dey
5: sisi a bebi owo idi e
0: di ho won
5: o hon de ntumi nye na duro ma ne yeye ne nkwa ne wo fom ya ka so bi nkwa wo fom a ajinga me
0: kra ne wo chiru ho
5: ajinga me
0: e yi ni so ba ni
5: ande e wo no ane ho so be yi na ba de a bẹyin ni kura abẹ fi ọn fani ma náà di bẹ kofi bẹyin dura ma no bẹyin pa ibọ nso ama ni ma ne kra na yẹtumi nya
0: 0322083581 up to 83584
3: hello
0: yẹnu yẹn ọ̀nà ti sẹ́yìn adùn mpàtí ọ̀ka sẹ́fúrẹ́ yẹn
7: Bacho
0: se.
7: Ese kan de mikro ne taka kra.
0: Yo, bacho kasa yeti yo mira.
7: Bacho me ti hun huma haban.
0: Mhm.
7: Na kan se ne he se, e bet ma de ha obi abran.
5: Se hun
0: hu ti hun hun haban.
7: Ah.
0: E de haban.
5: Hun hun de.
0: Hun hun de ne de haban.
7: Ah.
0: E na ba be ro hun sa haban kro.
5: I said, nti ya unse yo ese wunya aban na na yo de yedi yetumi
0: mhm ebe backo
5: wankasa ama obi kura ba wo nchen a
0: mhm
5: de wubi wa no kura kan gu aduro no so ama nipa ne be ya adwuma
0: mhm tin wo busa se bitimi de hawa bread because wo ye adwuma atumi bi ani akire
5: ya sadie we na suki e ba e be chere chere omo ye adwuma ne bia ti haban tumi bi ani na omo awiyeye
0: so be sɛ nipa bi yade na we need to me at this yade no ewiye no me ne wate ase ye
7: na ke ase sa so tin me bi
0: san me fa fufuro e da ase 0322083581 up to 83584 kachre hello odivo enka sa no mbaso be fa na mse o jas wate ato
5: The telephone number is 0541 0541 40 39 39 39 0541 0541 40 40 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 dia na na na dia ka kongonte di no na ya da
0: le ni zo wono
5: no wono no ebu ha na ya de
0: na e hawo
5: na e hawo bua ukunu hunsuo nye
0: unye man kura beko
5: unye duro sisi ya ma unduro sisi ya
0: usiyonu
5: bibia meyakama nti wa utiye mibia ni tumirika ya uwa fabra ni yensho na yanko na honto ni wiasi yesi uwe ni mwenyam eni mre oba weni mwenyam ni ya uwa oba de yenye huwa oba mani yedika refri ni yemi ye hu oba anya na ho fo ma
0: ma
5: ani ye hu firi ni ye
0: oba uni ba
5: wa nwa ache se
0: ha o
5: ye nka mo ya na mo mchire na sem no nti woni ma beto anu msimo bi ba na so onko yi ye ajo aje wi a msimo bi ba na so onko ajo ana woni ye mu sabe no na bo se wo su jesu ye so fo sa fo kasa tinti wo en top onko bema ne bema ewu nsonsole mbra akram
0: nye bidi fo amisra ye dara udi fo Joseph Mensa se pa ko fo ba oda Angels Dominion International Church ano odo fo ye nkase owodru ye fo nu brane ha ha nye nse ni pa yade adum nti ewo ho ye fo ni mi die nka ayarsa ho adum nti ewo ho se ye tu ni pa bi fo firi ni ha wo bi onam mu ane de babu ye hwehwe mu abu onipa me djuma ito matu mpon binti bi bi ase ye
3: ifie uwu ba sema sema
0: mu awari mu nsem uyo ba uyo boni berema boni berema krawa awo ema kwa kuma to ye mu prophet dr Joseph Mensa said say ye sunsu mu yare mpa fa pi bu pi no aka aka da wa fi yesu say onu consent mi katanya nkupo ani die na so nyame ado ori adom ni ti dodo no a tumrika dodo na itumirika eko na so ye no eko kunya adansidie prophet dr Joseph Mensa odofule chiri kwani eye santasi enyeram first jericho junction sia no ochira no pa ene ade chinye branda ewo santasi enyeram na unko enfansa pan amada